August one in Falgi FM Sangai Channel that Rom Tabiram Libasing Bu Amukahan at Ram Nocheri Sangai Channel Gipung Formasida Pujarakli Equigi Taurum Sida Hida Taurumasida Equigi Aquiba the Fangba Tungan Tunganba Bambi Sing Amadi Equin a line a Lotoklu Bapot Sexingna Matokram Nequigi Punsida Yam na mamal na idraba po sa kamoy na si dahidak amoy na si zinabayabagi haibagi matangda. Nga si fawa lep na tentak-tentak po afam sing fungtok chato na lakli. Nga sige, tangka ka si da po jiragli. Ay kuy akoy ba da yam na marangkay na fang papambi hungu hari papambi e sina ay kuy da kari-kari ka na papibagi masi ay kuy na mataw karam na si dahidak amoy na si zinabayabagi haibagi matangda tentak po afam karadang. Hari ba hongu, hari ba pambi esi, Sanskrit amadi Bengali da, kacu, haina, kangne. Masina piri ba, kana basing, mayampuna kangmina si. Ekoina tangna sokpa, amadi ee tokpa, maram kuding makta, sunu mahigi iruga, hongu kaklaga natraga, hongu natraga su, pangkok makaga, sugairaga mahiedu, pi amada, sumtok laga. Lasing na luptuna asokpa mafam da thomjillaga phijet aphaba amana chetna punsin bigadabani masina I thokpa thuna khakani amasung asokpa adu thuna taishin gani amadi laijau roi hidak asi nongmai maruna pan ba faubada hidak atai phangdraba su sijinabada yamnamak kanagani sunu iru phangdraba su hongu natraga pangkhok mahida Hidak oina dumak sizinabada yamna kanaba fangani thuna oishin gani aduga laijo bagi chang yamna hanthagani aduna ekhoi ekhoi bada yam line fangi ba pambi hungu hairi ba pambi ese ekhoi na tangai fadaba matamda dumak si da hidak amu oina sizinaba yai haibasi ngasi ki thorum asigi kuthangda thorum tabiri basinge mafumda khanganjari

Thawai mak ni khan na tham jaram bani nang na. Mathang da lokha chari pai sai gi ahoba pareng ni. Sai sak pala lamong imo gi khonjel da bimol chong tham na sering ba isai ni.

ngasigina chomde thamseri non stop film song tongan tongan ba manipuri film de ke lokhachabai sei sing mathang mathang tapa phangbi gani

Mayamgi call lakpa ngai boina. Isei makhaktan khudol tamjeri film yumlai ma haiba film sidagi. Ranbir thauna Arvind namiti chitra humge pun mukhonjelda Bisgupta laishramna sering ba madiran bi thauna na serang ba isei ni khudol tamjeri.

telephone line si kitang. Nungay tayo ba na maramura ka? Ngasay ko'y natahan mga mzaki daba isay. Iyay tayo kitang bahal film dagi. Chitra pangambam ki konjil da bisgup da live stream na sayring ba. Tony ahibam na sayrang ba isay si kudul tamjari.

adum nasangai channel da film amagi isai da ahingi singarai film gi isai sing matang matang tabiri matang damu kudol tamjari Pusparani gi naitum khonjal da manglem mangang na sairing ba git kopi na serang ba isai ama

ngasigi film amagi seida tabikri ahingi singarei film masigi tungan-tungan bay sing matang sida ngasigi film amagi sei lantuk jeba loisenjeri adum na thorom tabiri basi akasfani imphal gi fm sangai channel dagini.

Isibo, yam na lalab rane. Achamba bhijol ta se laga, lehi jarab yahi bo. Sangbana pa machugi sari yado, nahau na namuk, se lagad rane. Aiki punshi se, ing na chik na layo hai na, tam nam dre dako. Kari karamba iral lang jakhi bana. Asuk matong huk traba punshi gi hi dena mada. Amuk maga nao haung na na theng na han biri ba. Punshi gi oi na. Amuk theng na rakla roi khallu ra bani. Adubunga shidi. Iraya sida. Amuk khan na lai shin minarari. Punshi, nahagasina, karigi asok binong shikang triba. Nahag na natra, aibu asumna, mapam masida bubirakliba. Aibu, sangbhanaba machugi sariyado, setki gadra, natraga. Hit the road, right?

Tiki kongsi, tang pangam silaktre. Ikong ikut bumbasi. Da silai bana, punshin krabagum na tauri. Masida ginantog na balak na bata. Tawayak jang bumba. Iktare. Punshida asuk wa base ei teng na tri tum su tum da na ei tai wang si da mang lak na ri da si lei ba na ki kal la ba nung shi ki ta uri ya si na Kerigi dah mak tepasin biri mano. Amarum dana. Nanggi awaban na tau tu na ibu. Jeet na punsin biri ba. Mas ibu. Nahak na. Nahak na kay daw may tadok bigani. Ay. Ay se. Maune. Ipuloy balay kid Rabi. Ichalay Rabi ni hai basi. Ay, nangwanda kayara khan na hai zakri. Ado po, nang natitabi balay ti. Nang ti,

Mahusagom ng gibong hada na lamhin ba na tawdo? Tadok pala'y tri. Ay se, nang gimahusagi ayong bido, oy drabade. Masibo nang nakanggi masibo karigino, nasilay pa. Ay di, taibang kita't padra batawri kaya na pulibine. Masibo nang nakarigino tadat keho na riba. Kunaya siga singnaning riba sina karigino. Ayyam na wari. Ay wamugtay oy hanbiyo. Nasilay ba? Isana isagi wari. Amugta dilaw hanbiyo. Ay wari.

0: ngangsa
1: na khoi na pangthok pa thauram gi aroi boi nei khoi wangkhem liona da gi khunumisei taminare ngangsa khoi waita bgi tanja do punamu dominesei akhoi gi thauram khuding gi ngangsa thauram le chelak padai khoi nungai ba wari edumak tahalle ngasi su na khoi da wari li bine bgi damak laishram imoba na khoi kasi ngasai thauram hobodagi wari na khoi ne nungai ba Nokain pangtok pa tharom sinje tari haraga ba nungai ba wari mali bini haidana leirabani kwa adu wari yemu puna tamina si wari si achumba ngang ba huran ba hai kwa huran bana kamaina chumba ngang ino do khoi myan tamina si kwa ai khum banang chu sitala khoi myan khakka chang chena sila
2: sila ngang sa wari horsi nan koi isena swai kre ka kana na koi dinga si lig dori ba wari sigi maming si achum bangang ba huran ba ka thai na thai na mamangai da buksel yam na sau ba ning thaw ma leram boi re mahak na magi lebak mayam bu asuk ki matik lu na chan na tawjai adun na di oraga ngang sa mahak na mara leiba huran sindhi toba mihat bipun toba sahai thai da basinjak chasin thakchi leharga lepa khunai ki pun chirolda akai ba thon ba singbudi onthok na ta thirami makhoi amatta misang mi khai nai dana aigi migi nai dana ak pasera pi bab tar ba se aduga ning thau sigi thodok hindok ba wail cerak am khak lerami kamdo gyai bune maral sa tin langchen laba ko mihat bipun toba misak Pawudane mahakna kaido ununda sibigi sera pi karigino habida man khale phatta bawa khal phatta balamse taibe se sumthok pye babdar ba aduga mi asibu mara leire haiduna sibigi sera pi grabadi ma amu hal raroi sikwe misi hal patab rane no hobo ta de ko adumai tok dana ning thok sina khale ba aigi praja sing aigi iroi inau sing se mara le haiduna hapagi sibagi cerak pibudi hinghal laga mahabut mar ma koi maram chatto subdhok pibana phai haidana mana khalli ko aduna mak kanamata mana sibagi cerak pide aduga mana sathi ba mana mahakna mara lai hana khandana se kaisum sangdabu thamgraba kamdo ge bongang sa mama mappa macha machu sagai na teimaru ma pang kanamata unhandi ko shubnagi manu unhandui se nomagi chara ani magi ayu ki tara ama nu midangi tara ama thilaiba mi do aduna tan kanam do udan deba khangabra asunna kumja kaya thamla agi mutung da thamla da bagi mutung da ko marak marak ta ning thau sina chat laga mara leiba mi adu gi wakhal gi sangeng hek hek toi aduna ma ki pungning wakhal do hong pa uragadi mahakna mara leiba mi sak to kan bi duna well kaisum sang da gi the hek thadoi shumai tok drangang sa ning thau asigi atop magul lama na magi mati maya mana kam dogi bu magi mapok numit sei khudingi mapok numit se masi dei dei da ke dogi he babu leba adugi ba miyam digi ba kaoroi da thaba am he he pangthu e ba anu kum mama khakti ke dore mahang na kana mata da haida na mai manai masal kana mata haida na mana magi kaisum sang da sai kaisum sang senari banu pa du da mana haira ga mana ka am da phamaga mara leidana kaisum sang da leli sing da amam ko thu aigi nakta kautho o ai na haraga amam bokthai kautho ga hangi han bada man ama tholop pa ma dangi nahak na kaisum sang da lai dibasi kari toru bagino hai na hangi mi hat pasi na kari khale ai asing bu do haidu uragadi ai se amu kahe na sairak pirak piya en khala man khale kar wan khumai ining tho ibungo ai di iran ire le jada bani ai gi mor mapang sing na ai bu mi hat pagi maran sibidana ai awa pham stitarak pani hai nai ning thoduna maji maran han khangra bani na ko phare phare har ma si changre atopa ano muko thoi aduna mo hai kramai na hai ining tho ibungo nanai ai di iral karim tale jadi ai gi maru mapang sing lekai gi maru mapang sing do phatdana makhoi na ai bu phatta bachinjak chaba tambi badegi ai phatta balam cha chalu re phatta hai da bacharu re ai di iran le jadde hai na hai khumene adai di masu amuk kaisum sang da thajin khre ning thok si ipen pen di ai na sasuk yam na kui na kaisum sang da maral lei bagi da makta jarak pig dina thamai bini adu bu ngasi phaw bu da moisi marin chumdri ko masagi aran bisi haidok tri go hai na ma noi te na le kana kana lady am ko tang lady ning tho hai na eh ma bu su ko tho ro ma bu su ko tho ma se ko tho e man hangi na hang na kisum sang da lady basi kari gi no na pu kisum sang da le tham li basi kari gi no ibu ngo hai na do da na sai gi nu pa si na hai ining tho ibu ngo ehak se asuk ki matik lai ra nu pa ni icha isu su yam na yam ba aduna icha isu sing sina aigi icha isu imung manung sina saningai leitadana nimit kya ni chara helak padagi aigi lekai ista laiba loyam saba nupa makaki kai dagi kai di phau thamba ko tu khangi dana khangi ko ana adwai tok dana loyam saba nupa amgi ko tegi aina phau huralure laibak thi dana mapu aduna ibu phaba dagi ai ngasi gi kaisum sang dalai dana awa batari bani hen hai ni thau sina good Very good. And one hide in it. Nung di Nasagi Naran, Nunga, Po Huralu Rudo, Lali Sinang di Kangzabra. Ning Toybunga, a Kangze. A Matumano, a Sigumatabox, Amok and the Tozaroi, and hi. Pare pare, adore of thee. Nahak Nasi the giddy. Go, awap the tari was the ginak. Taduk Labani, Matumano, a Sigumatabok, Amo and the Togan, a Kaluganuko, and Haraga Masi, Taduk Pigre. And the mind of the na. Masagi maral mana tok zurbu thabak to lale hena khangjarak padagi aseng ba dumak ning thodur haidok chabadagi maral jazabadagi haitare ne ko adumai tok dana ning thop gi sera tu dagi nam thop dana yam nongai na pan ki ko wari asidagi ai khuina khangda budi aran ba haibese aran no tok ba haibese makhal ani khakta tau ye isana khangna khangna aran bani haibese khangna khangna aran no tok ba matabra noi tok noi kelu kanda Kangna kangna tau buat orang ni, aduh noh di mana mukung agtan ni, aran nom tu tau rum tau mandi, wah, mana mukung agtan ni pun noh di, aran nom tau rumoi, aduh bu, kang dah dana, soi gi berdagi, wah, aini kaim kang hong dah dana, soi gi berdagi aran nom tau buat su, orang ni dana, aduh tau rum, thabuk tu pang tu orang kanda, nak lari nana nak kangzer agdi, madu aini lan grade na, baba da, ima da, waza da, nathak thumbu sing da, baba, waza, tada, ice, aini lan grade na se, hai tu kedua ni bu. Kangra, nene, dasagi nara, doja zegda bni eva, masi thaunapa bama khala bni ko, adunen na koi na kaido nunda, kang dana tauki ba aran bagi to magta losan gunu, haido kada bni, lale hajegda bni, aduga kang na aran bni haibro kang na koi kaido nunda aran bese suktau torui da bni, haibro pauzel se kaka na ngasi na koi da lidi bawari iste piri bo pauzel ni ko, pare matung tanza sabda kaka na koi da he na nungai ba wari amamu puduna lake ngasi gidi swaidoli salasi ko.
1: Angangsa nakoi nakoi kaka laisvam imu dagi ajumba ngang bahuran ba koba tentak to ba nungai ba wari ma khoi miam taminare no miam nungai ba wari sa
0: nungai
1: nungai kwa ado kaka gi oinadi handaki chali ba me thasima nungai nungai ba wari kaya ma khoi libi dana ta khrabani ngasi sina me thagi aroi ba nongmai jingne dana kaka gi su ngasi gi sina aroi ba wari libani me ni kwa mathangi Taurum lak ba mata kakai taurum lak bom da kui nungai ba sugumba punga wali maya mata sikwa matangi nungai jing da kedi e kui ano ba kui gi akang hai amadagi miwe madagi nungai ba wali maya msung tamina dweni kwa angangsa matam si kajitang di lady kui wali si nungai hai de kwa to matangi nungai jing ba uba kui ngai mina si matam si kare lady banina kui gi ngasi gi taurum da saruya ki ba ngang sing du kui puna mukang mina si ngasigi ekhogi thoromda saruya kibangang sing ras lakshmi thongnawjam wangkhem leona gotimayum susma ningumbam yaikhomba amadi maimom rohen sing kwa angang sing asina ngasigi ekhogi thoromda saruya kibangang sing ni parengang sa matamsu loislakle aduna khoimyam sadisum kainarasi mathangi lakliba nongmajang nimita khoimyam amuk thainarasi

0: Arup Singh.
1: Punsidi warini. Apik-apik pa punsigi kong thang kaya na. Atsawba ahongba masuwil payay. Ngay ba tambangam daba manglan may pakpa may tiba. Wahi singa si punsigi kong chatkaloy na ba wahi singi.

ngaikho ta khisi tabiri basing bu adong gi marup gitika samurai latpamna taramno okcheri khurumcheri ngasi su buduna lakcheri tongan tongan ba manipuri album iseising amamam ta oina marup singitama khudol tamjerake ngasi gi ngaikho ta khisi thoram gi ahan biseida taminasi imagi su ima haina sei hoba sangita chungkham gi khonjal da anuradha brahmachari na seringba amadi amarjit laurembamna serangba isei

ahingi thabal leina leinam yelakpa thabal gi mangal na ing na ngalakpa da thamui da ihulama pirakli nungsiwa thigi khanjarakpa mikupta tanja janela lakli nungshiba mahatsu mathangi saida ta minasi surma chanu amadi amarjit lorembam gi apun makhonjelta chinimax tanana seringba amadi sanjoy benasna sei

0: Sí.
1: Caino.
0: Payoba.
1: Cainova.
0: Kutse, pai de payoba.
2: Caino.
0: Kutse, pai de payoba.
1: Good. Oh, pai de se.
0: Chile se va.
1: Chega, coi, chama de.
2: No pise na chile se adi no pancho, tok, inahoro. Tingle de carino. Kana lai taba asikpa mapam chida shamin nanam baza goi shamin nanam bi shay
1: sumbu
2: ay miyeng ba miyeng do la la ay shay leka ay shiki kana gumba misakam ni
0: nang bo
2: taman sinang shidi mabung wapagi mamang da mamay shi ikay gedi hadid na yaw ya ka kumbad na ay

0: 나로 생긴 만들기 강군에 삭바 구멍이 세이다 거브루나 말림다 레이타락바 따미나레
1: 따미나레 셀베마
0: 아두디 따돈 토롱기 아로이바시디 나찰나 토롬 하우독자락바 마땀다 닝싱자키바 월노 토베코데 누민 아시게 마리 레이나나 나찰가 랭아키 소셜 웰피어 디파트멘다 디렉터 오이나 타우푸리바 Sheikh Abdul Hakim ga unaduna saba wari watai asi taminasi.
1: Taminasi salibe ma.
0: Thoram puthokpana rai chanda jingthamni. Ngasi, well no tobacco day numit asi gamari leinana unaduna wari watai sanajaga dauriba asi Social Welfare Department, Government of Manipur da Director oina thaupuriba Sheikh Abdul Hakim tamu asi gani. Ahan bamakta da tamu butaram na ukchari.
2: Thakachari.
0: Tamo miyam na ngasi si World No Tobacco Day hai riba numit asibo pangthokli amadi he namaru oina lofam thokli basi kari maram gi no haibdo thambiu
2: miyam na chumbo hom ni akhoi gi sahi khoding gi me gi tarik kuthra ma thoi si akhoi gi World Health Organization na World No Tobacco Day na akhoi gi pangthoi basi akhoi na pangthoi si maru oina kai ngana akhoi gi tobacco season na bana use to bana ma gi akhoi gi harmful effects mayam le masi gi akhoi gi awareness hengana ba ani subana khoi ki mi sing je khoi ki parja sing people sing je khoi ki khoi ki smoking khoi ki maroi na smoking adegi smokeless tobacco tobacco se makhan ani thona khai to ewa amne mai khu thok bai dare ma season na baganda smoking tor ga season na ba ma mai khu thok ba ma agi amna khoi na smokeless tobacco hai dare khoi pan masala gumba khoi ko azarda gumba khai ni gumba dare season na khoi ki kai dare khoi ki smokeless tobacco ma sing je khoi na parja sing da miwai bu sing je da thaduk nangai akoi gi encourage taung ngai si gi program se ma akoi na pang thoi gi ahum su bana akoi gi angang hai bada re hajuk si angang ma jaji akoi gi angang yam na pikli ba angang sing se ade gi youth hai bada re youth sing se akoi gi kare nicotine akoi gi addiction dar ok si sing se akoi gi daba ma akoi sing se ngak thok na bana koi na si gi world no tobacco de pang thoi ba si ar gi mari su bana akoi na kai ga na akoi gi tobacco product ki mayokta ma akoi gi lobby si am kalle ba tobacco ki lobby si koi world most powerful ne wine remember ma koi ki arna tobacco production gi mang je

0: Hello?
1: Hello?
0: Oh, ay, kanon ni ngarangom ni ngarangom awang mani dekai dege ko so yung kumari ni kanjerai bai.
1: Mhm. Karan ba isay tabi ga dauri bano?
0: Hello?
1: Tabi bra.
0: Tajare.
1: Hoi hoi. Film is film mming hai biu.
0: A film mming do mani an do mamau do isari do hai bi. Ada a tanda sakhi ga madakil ga sakul tajare ga tawa.
1: Mhm. Mamau do Hingchabi do, manim do.
0: Oh.
1: Hoi. Akoi imok su.
0: Tabi ni yari bang hapte do yari.
1: Tabi ning base, akoi radio tabi riba kuding ga loi na puna tami narase, ay na hangjaning ba amana isai isi tabi ning ubagi maram ga laibi bro do su khangjagi.
0: Lagjaye ahal ora, bane na du kumbo wali do tami ba.
1: Hoi. Hoi yum da su mau laibi rabra.
0: Like there,
1: Radio tabi wow. Iba singa puna tamina si phone tau birak pa thagat pa fong dok jari.
0: Thagat jari, thank you.

마탕기 텔레폰 ngaizabu oina filmi sema khaktang khudol tamjege thasi thanau hariba filma sidagi nauboyamadi sarita gazmir ani punasak paisaini jiten khaidem na sairing ba jiten khaidem masamakna serang paisaini

0: say merakta ko la mala ay amutang lo katuna yang jage. Hello.
1: Hello, good evening ma'am.
0: Good evening, ikwe gi thoram da taram nok cheri kanawai birabano.
1: Ma'am ko to jerege ha ulau ilipem digi ne mi mangem ko je ma'am.
0: Mhm. Koi message ta di yamna. Thengna je du bo kol phangba ai ga thengna jaba ahan bani. Kari sai tabi ga da ba takpiyo.
1: Ma'am kai logi asira punsi hari ga film digi ma'am. Mayang lambam sare sendrina sapa amukapa amungopa hanya sebisa dan tetap saja ma'am.
0: Mm-hmm. Isai se mati kamu ga ngang birang gadro.
1: Ma'am isai se ngang yang ngang ni ma'am adu ay pagkana kaza driver matang gaya pa ngang daya kebe.
0: Mm-hmm. Asira pun si sara chandra na sakpa.
1: Oh, right.
0: Hoi. Ketri rabot ki mayikta sara chandra masamak na.

0: Good evening, Manipur ki maraktana khangan jaba ama Akashvani Imphal ki music section gi bidagi bihai kanabagi music audition lak iba jun gi tang ni pandagi haujaragani admit card lobby krapa candidate singna isa isa gi audition numit sing Akashvani Imphal gi notice board tagi yingbirana ba ning sing jari hello
1: hello
0: good evening manipur ki thoram da taram nok cheri kana oi biro bano
1: ek tanam santok ta gi bibi
0: janam santok ta gi bibi
1: okay
0: hoi karam bai sai ta bi ga da ba
1: anke no lamba philang gi kuch tara ni na sapa yu gan di mai ka gopi na sarang ba taram taram ma din pan ba tha ja ba
0: taram mari ni pan ba tha ja se
1: oi
0: hoi miam ne yam na pam na khanbira pa isai amadi wai dubu nga sa nga si ayo ki good morning manipur da so hai ri bai sai si hengang da gi thaba na khanbira kre tuna yara ga di isai ato pa ma khanbira ga di he na nungai za ga di hai zari
1: Maruki baru film lagi terus berani nak serba. Mampu sih wahal di dah itu.
0: Hoi, yang wara bo?
1: Yang wara di dah.
0: Hoi, isai jadi sumpah zaru bagi ta ning ba. Aro iba color su oi dunia do isai jadi mati am tanggang biru muka dihe nan nungai zaga ni.
1: Isai cu ta dong mang dek kod.
0: Aduh di isai si radio tabiru bagi dinga tamin narasi kudol tam jari.
1: Thank you.

ahing sina loi krabasu thamoi gi atiya da thoklam kho leijil lakki thaza ta khinu ngalam kho nangbu lithok pangam draba tamthok pangam draba mapau leita da ba pukning bu khangbiyu ningsing biyu saithari mathangi isei asida.

ngasigi git ki khudol da lanthok chagadori ba git singasi tha jamahaka mari leina ba isai singni khudol gi ahad bo oina lokachari Abhijit Bhattacharya gi khonjel da git ama punatamina si.